yango pekuya bina yenye ewa gana hana mekamfo eye agromonti ena edia mao ene ope Catholic potassium fertilizer isro ya mameno mune ya papanoma eyikuya emo modense onsu ebitimi di onho ashe eye Catholic potassium fertilizer imuna omusu metimi eyusu bie na etimi aboa onubai bia wadua na etimi aswaba ede amao ene mene wakasei kuku ene udua rice ena udua na intimi enswaba pa emfa mao anase fruit anau vegetables bia mekanfo eye agromonti Catholic potassium fertilizer no ena edia mao mesre upe bia toa insuo tutu yiso ebe boye pa insuo ni gu nubaye ni sono na eye nubaye no hon enso ejuma number no ye 0243 462023 0243 462023 na oso unsa etimi akabi na etimi abuawo beda yenu ya nomu a efre ba jumedie su nina asi ye se mo fre ye muso mo chre mo agwini ye hamo mo de eto ho edi emaye Personal mint me and Fabim.